ntho tseo di etsang ha hona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelet ha hona chelet ha o khole sharp mfana ka o khole sharp da tshinogo nogo ha se yo mo tsisa.